kiple polte kipan pathian phanala ngai khia in dak ple minit som lenga hongin changin damthe na hunsia esther chin the ma kipan singtang mai nek damthe na dinga hoi dan chithupi pansana thukup ngai khia in dagukle minit som ni telsui na hunsia priscilla akipan cyber crime to ki sai thukum ngai heding hi jingdagule minute somni lengai in is thirlam ne hling akipan tunia dinga lovui ngai heding a dagule minute som thumin by the programming I think a he huna do swan ching le polte ki pan pupala ngai heding hi dagule minute som nga in mar program ingai heding a he huna el chung thu mar le apolte ki pan Upala ngai heding hi a daksa gele minit som thado program a leng kim kho hoi khong sai le polte ki pan pupala ma ngai khyang na umding a he daksa gele minit som thumin infala ki pan lak son manipuri tu thak lak khom ngai heding a daksa gele minit som li in es biak son le polte ki pan pathian phan la ngai heding a daksa gele minit som nga in lungkwai la te thado kampawin ingai heding a yai hile ni hoi kim ina hon kai khop sak a he tagya tin dele ke pana lakson samachar prabat tagya le minute som le ngai dele ke pana lakson ma news in english jing dagya le minute som thomin shilong ke pana lakson notice news jing dagya le minute som li in tangam ging ke lo mi zo hun sia lal rin liani le polte ke pan la to le ingai heding a tagya le minute som ngale ngai in Sabla John Denver akipan ngai khia in da quality minute som in hindi film la ti a sikh film la ti ngai khia in da quality minute som ni in manipuri la nol ngai lam dai likla album la ti ngai khedinga da quality minute som thumin mumbai ke pan lakson vivid party hun se zangin to sing dak som in dunia dia hun se masa jing karun kha ka he dinga ni taklam tang ni minit som nga le gya tin hun se ni na hon na hi non ding a dak thum in vivid party hun se isang ding a dak li ngai siam dak nga in tangkam ging kilom mi so hun se mary kimbyak lun le polte ki pan la to le ngai he ding a tangali minit som le nga in tangam ging kilong gang te hun sia paulal son gang te ki pan pathian pan la ngai kha in ni taklam tangali minit som thum pai te program of BYF mission compound te ki pan pathian pan la le lung kim na kal bi te chi thu pi pan san a elvung samwan a ki pan thu kup ngai kha ding hi ni taklam da kuk mar program a lal chui thang le apal apol te ki pan pathian phanala ngai khia in personal rights and liability ti to pi sanga el margareta kipan to kup le ngai heding hi dagule minit som thum thado programa esc male voice te kipan pathian phanala ngai khia in gracie lamkhohling le selin mang holim na le ngai heding hi ni taklam dak sagi intin lo ten hun sia he chin how kip le hen holal kip gen a ki pan paten pan la ngai khia in soil erosion in agriculture sustainability ti to pi pan sana da pi ta ki pan to kup le ngai heding hi dak sagi le minute som thumin ifal ki pan lak son manipuri news ngai heding a daksa gele minit som nga le nga in tangam ging kilom zo hun sia nom ne ching le pol te kipan pathian pan la ngai khia in da gele minit som in travel lock hun sia hoi boy kip gen a kipan thu kup ngai khia in da gele minit som ni in ta sung la sa sem gin swan ngai te le kip apol te kipan la to le ngai khia ding hi ole tu in jing da gule minit nga hong kin to ki tonin Dele kipan alak so news in English ng ID.

0: Ole tuin abana damte na dinga singtang mai nek hoina te chi tu pi sanga ester chin the ma ki pan thu kup ina ngai khedi
1: tu ni phat a ka sei di chu a hi le benefit of eating papaya e ho pa wa sei din thing chang mai ne phachom dan hi a hi

0: Malgam sing chin tul hiang kaya ngayo ling the no winong kuang o dona ngayo ling the no winong kuang o ban ja lin toi nuo ming e nga yo king ai lai e san ye malgam sing chi
1: don swan ching le lom te pan pu pa la hingai the ye zaita akas fani chur chan pur ta lam yun se una phan la Baptist Youth Fellowship Mission Compound tiapan panala siam taka sakti ngai khomin elwung zamuan apanin lungkimna kalbi te chi thupi pansan thuku poimo tak ngai na leng inei dingo tunjing sang dagung minit som ngai kai tonong ding to tanin tunjing sanga dingai hun se tanin onta munche paite program ngai tu te tuni hun zanwa

Akaswani Churchanpur FM megahertz zale phat point pali a in thoka huin tlasu mar program ani radio program longai thaktu hai in reng in zinga tha voitu ka ei hun hin el chong tho le apol hai in people la thim taka an sakhai e ngai thak ding ani a amasa taka e ngai thak ding hi dur te tilha ani a chu zau chara o tui ti la ngai thano nga leita o tui ti la ngai thak zau charin khosom khu e ti la e ngai thak nok ding ani lo ngai thlang e ti dur te

Elang ngayu ani na dingin ngayu hiti kacian na gam gam tip ahi pakai pakai na koma umzing kanum ti a tin kim baitein asa

0: lal thui thang le arul haya in thokin pak na la engai tlak nok man personal rights and liability ti thupui thang sana el malgret athuril na longai tlang ei ti
1: voisuna e thupui ding chu personal rights and liability nia sipai hai an no le police han an mi manchaanga ei thil tho dan ding atlom ten atlang pui hangin thrilaite crpc section 41 nu ye chun police hai in ring hla lei an no le ei thil tho sul an ring hla lei an no le ei tho sul ti an thrilaya an mi man thai ani ti kha reading hi an mi man huna hin intinam ei ami man hai khan ei tho ding ana ti choi hang ril ding ani an mi man huna hin iming an no le yum na indik tak khrilita chu huna chun police station an lo thui che an no le an kem ti an lo thui ding che ni khomin an man che an no le an thui che ti kha hripui tu ding mi pakhat ko ro ti in i sil ding ani chu hripui tu an ko pa che chu an lekha man na lekha an ji ka khan signature in tho tri ta chu zawa chun i sung hai ko la thu ka pek theina ding chance mi pero ti ni ni ding ani isung hai ko lahin anman thu che annole an thui tu che hi ril thei tu ding tum contact annole isung haiam annole ikol nai vela mi isi lakanum chun chung hai chu isil ding ani chu huna chun e anman zo pha che chun section 14b crpc nu ya procedure apek dung tu che in an section 14b crpc nu ya mi pek dung zo in anman che annole an thui pha chein a procedure hi an fear puidingana chung huna chun e identity i ming le ini na indik ta kha police station a indonan ti che a chung huna chun i sung hai ko la i lo sil ani ta chun chu i sung hai ko la i sil huna khan ukil rui din i sil ngal ding ani fir register alo ni ta chun chu ko ta darkar som ni pali sung in an produce manding che na chung huna chun darkar som ni pali sunga jasma bula an produce phat che chun jachin im phil num inei ti in indonati che a chu huna chun nangin inat na taksa nat na inei chun nat na hilita anwal indik no na leya an man che ni chun fel kim takin hilita anwal le ring hla leya ini na khom ni lo anwal le anin anin tum le cha an lo man che ni chun chu chungai popo kom chu indik takin i shil dinga ni khakha i shil khan na ki huna ita dingin second remand 82 darkar som ni palian produce che hin police custody anung langina police custody 82 ichunga case and register takha khakha investigation an thona ding hun sung ni an hung ni nia iowa pa hi investigation tho tu dingana iowa 82 investigation officer ania si in a chel dingana si kha assistant ningata chutaka chun sdpo pahatina chel dingani stbo nuyahin si pakhatin assist thongata chu si pa chun police custody langata 24 hours sung hin judge pa kola athuilu manding che ani chu athuilu huna che chun kati ang khan athilin don huna che chu na na ilo nei ani chun khangai ka silita tuta ma kashil poche kha itho zo pa pa le khani investigation an thoding hun sung kha tuta 24 hours ma an produce na che nian thokan ti manta niruk an lo la ka ni chun chu kha niruk ni kha secondary man ti na ni secondary man hin e mai thoding na ai ti chun hi secondary man ai ti chun chu secondary man khan ukili ru hai khan bail move anta bail move ai ti chun temporary in kani na hi andik no na an min tum na hi andik no ani ti kha fil fi na ding hun chance ei lang na hun ani hi secondary man

0: Si tua i market uhi ivet a hile hin hoi lai ham khat a kuna hong ki export a hilo le hoi lai ham khat a
1: chu chu ma ki la sun na mi sim sa na
0: mi sim sa ngen ngen a hi in na aman zong a tamin a ban le ita asa dia hoi hi hoi lo ham zong a ki he poin na hin na than than drink so chu e ma ka hin hoi te in marketing ki bol pi di set thei hen lang hile na chi chu a phara phading a hi in ama bo hi poin ama ta banga lo hling mi tam tak se thei zong a u min hin la tu ta din a lo hling pen pen chu than than drinks nei pa ni hi a hi
1: no ki pam le zingen ajo ti ale chun to rct hi chan pura jinga jong hi alo thing he tai ti the tan na ama ki holo win adang jong na lam chum chum ma hong ki se do ding hi ki ne mu gen na than than drinks te ong chu e patini ni ma pujin tin na sang ang lo ling ding e ga se do hin tin ai le tu hin la lang panga se ki ti chum le khan na la hin ngai ji ting ka ta sene nang jong
0: ke hi lang lami la sa ka thip lo wang hin ke kamin jong hi gracie lam ko ling a hi ni ho in to na ina nei ji win lam ka sa thei lo nu ati hin la
1: la thip mai thei zo di ma
0: la ngai hi ka pon thoma ma jing in e mi sunga la hi ka het be ka het lo be om po
1: acha ti la na I pila na ino pena hin chin sei ti mo
0: ngai
1: num pen tele ngai num nangai num jing kha chuna umdin cho cho khat leni chen sei tama
0: tu lai ta hin ka ngai num hi atama ma jing a ki gol so jing en hin la za zai sing sit in asa ipal lai ni khu tu lai ta in ka ngai num me
1: ale just khat wen sa ti mo chom cha khat
0: atha ani na lai in ka thim be se
1: ko lo be
0: ji san ngai ko lo adang khat nang zo in hin lengen nang na ji so
1: cho hello ke nang ngai num ni chu ke hello hin tin na atam ta na tin na
0: tu lai ta hin kalum thima wang hin kilang che the po hin la za zai sing sit lai tu lai ta ka ha ngai jing a hin na ipa lai ni ku tu lai ta in ka nei.

0: dang na inani zom ding
1: akas pani chur chanpur hi chi hi thanop le lunglut om ta hochina thu travel program hi fm megahertz khat la khat point di akona hong ke tha hi tunia hi uhoi boy tuinom wang ko acheng ama thailena akhojina chum thu a ke holim na kahine thonde a hi ama spen uhoi boy na phat man tam tan hin pi zialin na chunga ki pa thu kahin se ye
2: ye ke yom ka ki pa e
1: thu do na pan jing ta hitin ei le hi chi nang ma thailena kal sun hi iti kuma na kal sun ham chule ipikin ana chi ham
2: 2019 kumahi in medical trip akana karsone
1: medical trip manakarson chu nang bosen hi ham ole mi izat ta banakarson ham
2: mi tampi kahi win india pumpi ak kum khat lang hi min an kito do ji na medical ahi ahin ke ho chu lam ka ahi akimel het hi nu me nga kana chi khomwe
1: koita bong bong ho chu hi chi trip ma hi ka chi thei ham medical ti ma za ho chu
2: modikera hi director chan ahin tong do zo ho ho le achung lang si chi theya hi in chi chan bol do nai la ho chu chi thei lowin modiker plan khat umji hin trip chi na dinga la izat ham khat point su hling ding umji cho ho chu asu hling zo zo chen amuji cha cho ki chi hom ji
1: no ai da modikela zo nang par mun ha tai na lai ti chu het do hi in ai le hi chi na chin na dinga hi visa lampang he kuna good pi ham nam honalen laina ne ki good no ham
2: ei man ki ki boy pi wang chu deu cho hi in ahi wanga chu ke ho chu medical ti ma ka sar pau ti de ham o ho pu gang te hin mul no ma nu nga ni ning chu ki za ma pi le chu a mai na hin boy pi thei deu he tin cha chu ke le ka loi tham khat chu nam ni ning ka nangan si ba in fa la chu bo thei hi tai ti ya an gun tu pha da chu ke ho passport office a ka chi wa a fi ho ka ki pi wa cha chu kan ki sim do thei u he medical trip a de hi ji ang chun a bai lam le
1: e le hi chi hi chin di nga hi document e le sum le pa iza ta pang na su ma ngam
2: certificate ho zong other card chu ting le voter card a bo nin ka id proof ho hi anga yin chu ting le sum hi ke hon takkar a hi in sang nga kan se ang ve chi lai pha chu
1: ta me e le hi chi ne trip chi now ina patna amunal hun changge wana ke mancha na na journey chu chamka in sei te mo
2: sei thano ta tho chu chu hi thawin a ji chu ke ho a chi khom ho chu ye mi nga ka hi win ke ho si chun phai chan hi loi te ho to gari dang khara ka chi khom chum chum min ka chi khom win phaya pada chu airport a pada chu kolkata chan kolkata hi ka jan ha wa jan pung khat le minute di zat ham ka heta pun cha pa da chu Thailand Bangkok mun chu kana zo do hin cha chu khuwa langin Bangkok ka galung vin zana trip a hi in tui pi chung ka zot ka usen i mu na zong ka mang vi a hi wa amun ka galhun announce hun ki bola landing pa da hi tai hun ki ti chun ka hung ha do a hi le Bangkok khopi no dan dan chu wan lai zo la pa dai ga ve chu lung ki dang um su su jing in inewa pada hetia mun thu pi na ki mukha lo hi ji chu i mu so i hung kha adinga chu ki king dot jinga ki lip set jinga airport chu achunga pada ai ga ve da hele pa cha ki sim tu hoi se la ki jem tu cha da bang jing in mi hem khu su dinga chu hi ji airport bu na na sim hong chu ilung thi ma ki dang ki sa thim ki sa wala ilung ki danga pathin ki thangwa lewe he tabang i ga mu kha chu na so here
1: hi chu mon lon chan na journey ei in na ai hi in fa la pat na Bangkok chan chu pung zal vi na su lut ham
2: in fa la hi zinga pung ko la ke ki pa na hi in Thailand mun ka hlun chu ani ma ma azan khowa ti de dan he pung nga la nga ka ga hlung ve ni khat le za khat ti de dan ne
1: pa pi no me ai hi le Thailand na gal pa na ki man sa da no in sayole
2: Thailand gam ka hlunwa chun ke ho chu medical apada thil zo si gu tu sa ni thuma dinga trip ai ji chun ke ho ai hung la di win tourist bus tam pi hong in sagi lang ai in chong chu ke ho pui dinga mi chu za hung a hi lam jong chu ke ho loi chan kan na he pu win i zong le bus khat tau chu hi di ham kan na tiu hi nai wangin tampi ka kizu yuvin highway wang chan no ma ma jingin kal china di munu chu Thailand sunga Pattaya hin Pattaya mun kal hun ba ka ki chol na di mun kal hun ma sang wa jong hin mun nom ta ta ai vet pi win restaurant nom ta ta an ai ne sa pa win breakfast ting le ka china munu chu agam chet chu ka het pon

0: Sri Raja kiti Tiger Park ahi chulai muna chuka chiwa hi lehin khwadinga ikita sanlo lam pe khathil ka gatu khain tiger hi alim hi hoita tan asimu ve hisibo chi dham katile mun kha hi ka gawale lele ahing kha hi anaki hi anin chin angonga ehon ina uicha e buluwa uicha ngong chin khadai bol ta bangkun anna umi azu kaveda hile mi ho hin limaga ki ka piwin amaong jo hung pauzi in kaveda hile ki chat lang mi chan jong chu a vela hi chilanga ma hi ki chi chi jing lo de hi ti chu ka gel le na hi le ke jong lim chu mina ki ka pi banga chu ga ki ka pi ding chu ka thang nom ka ki chat to ka ti zat to ka changa ka ngam lo man chun ka chi phone pi la a now Florence boy team hi ka ko ma au min boy team any song lim khela de ha katile ahung nom wang la in kyong ka galut hanin tiger ahing chu alet a le da hin azit a veya ka gato hanin lim kap di pa chun tham hanin ei ti hanin le ke ni chun e tin phanan te kati hon le thamin thamin ei ti hanin cha chu tiger chu ata sa chu ka ga to kha le alum lu lu zingin asat dan chu e ho idam mo ai temperature sa na san pe ta tabang khun asa in tiger ahing ka ga tham kha chu ke ya dinga ki pan na ai lo le ga ei le ei hin khun no phat an ka la in ka ki cha le wang chan alim jong ka ki koi na hoi tan kan ki so mi
1: ei le hi chi lim ki la ho hi free ham o le aman ki pi ai na ki la hom
0: alim la se se chu thai su ma chu zani amo sum zani de hi a hi le a frame hi hoi ta in a bolu win hi chi pu ma chu alim chu sop do de hi a hi le thai za thumati na za khada ki be ki din ya chu hi jong le amma ho bol chu ek ila ai le phajo di hete phone jong ka ki kap na ve yong le kan ki sop sa tho tho we za thum man chan
1: e le hi chi amon na kal hunna chu hoila lai mun na na ga chiu ham
0: e chi lai chu khat ga se ki lang wo cha jing jong hi e hon hi langa hi imo vul vul wa nen de doi ko hin thailand te chu wo cha na san jong chu hoi ta na na train win thai ki te sa win so bol sa win music a thau le ala min chong chu thil ki dang khat hin ba hung pi ko ho jong hi hoi ta ta ka hin de bin e hin cha pa ra chu pataya ki ti ga ma chu ka chiu wa da zain ki ti hotel mona hi ka kan thung win cha pa ra chu coral beach a hin ki ji avel la a chu aquarium a umin chwa tuino ya nga gan hing tam pi ka ga ve win chu wa chu bi cha ka ki chi pho chu to hin na se ho la chu ka ga wa le win ta le pataya ding a min thang walking street ki ti la jong ka ga chi mun tam thim bang hi chuka chi thaudan hoi
1: ale agam hi e ho gam to hin asat adap ek hi na ipi umam chule ni le cha azon hin sei tima
0: agam hi e gam to te ding a mun sata hi in gam sa hi in von ho yong thei num om be pun zan le hin a thu dan om be bin ting le bataya kidang ka sa na kha chu chun hi le zan hi le a ki po ting le hin chapang ka mu hi in school kai chapang hi now sian ki pom le cha jong hi ka mu hi in mi pi hling ngen ngen kum som le ge som ni ti la apada ate lang chan ho hi ki mu in chapang ka mu long chu ki dang ka sa hin koi la kan dong thei pun do na pha jong om di hin ke hong chu tai ta a routine phat tai ki sim pi hi na si adu di di chu chu ki zu ye hi ji chu mu kha chi di ki go na pe ra ka lap lo le jong hi thei lo ji chu chi ka he do na chu a vela ki chi thai ke ho thai a ki ti le thai spa ki ti ho hi in langa ki se ya min thang ke ya man tam tama pung ka khada sang ni sang thum lu da hi hi chi mu na ki chi ding a tya he ke ho hin thai spa chu ka na ngai sang te nun mun khada program khada ai pui na diu chi lo zia na chu spa lai chu ka na chi kha win ka loi mi nga ke ho ai mi si chu ka chi u vi na hi le ma la pa da ke
2: travel khun se a hoi boy kip gen thailand azin na to kisai holim na inanga hinta

Local Italian Western music hunse gin suan ngai tele lom te ki pata la twal leng sabla ina ngai khiak te yai tanahi ni tak da gen minit som thum agin tak to kitonin women's program hunse to huna waning akipatin am ahin khotang thu sim tang thu gen na ngai khiak na ina ni zom ding